yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wonena né mom julit la te ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dem ko ci gis mu nek ndigal yu leer liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay leen ba tax na itam ngeen fexé ba roy leen ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ leen yonenti bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax leen yonenti bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna aisha di faral di netale di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndayam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet gis ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi khadija bint khuwaylid al qurashiyya Khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess Ibrahim ndax Ibrahim ku ñi wax Mariyatul Qibtiyya mo ko jur gis ngeen ne itam Khadija biko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari goor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam seyba amon na ci dom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak khadija mon ko tak ci jek mais takoko ci njank gis na ni itam magena yonente bi fukki at ak jurom ndax biko yonente bi di tak bobu yonente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak jurom khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna khadija genné aduna yonente bi tak na jigen ju ñu wax sawdatu bintu zamaa mom itam mu bokku ci gir quraish kon mo khadija ñoo bokku ben gir waye gis na ne sawda mi mak la woon mom itam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu yalla pour yekkati kaddu l'islam comme niko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon sakran ibnu amr yalla nako yalla gëreem sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam ku ko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom te modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam wu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenente bi joge Aïcha ni nak biko yenente bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenente bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waaw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche suñu ko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen ti bi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhirah tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yenen ti bi Aïcha rek lako mësa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukéré wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fu mu ko xalaté rek contane ndax ngeureum guko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ngeureum bu ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Abse ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la nene itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliyya ñu ne mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te mënon na muñ neena mom len dan tuddé nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabé la won ñune nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañu ñune amna ben sëriñ bu mag bu ñuy wax Zahri mom neena dañ leen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di leen togal di leen jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen man la duppé Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud. Jëkërëm mu ngi tuddoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolli wu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala mu salit benn yoon moom Umu Salama mi. Ñu ne jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Umu Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umu Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale. Moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax neen ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ni kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme muy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddaam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko suma xasee wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash lañ ko maye.
waye teewul nafiq yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubowok yalla itam ah wax deug yalla e boudé julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak Zainabu bintu Jahshmi neke yalla lam ci bëggoon mo di dakk ak doomo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko doomo rek da fay am dara jey donu la wanti Zainabu bintu Jahsh wax neen ne ku ragal yalla la ndax yalla ci bopam sédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragal ak ragalam yalla mom Zainabu bintu Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainabu bintu Jahsh tak na jigen ju ñi wax Safiyatu bintu Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñi japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé bañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenenbi tibbi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenenbi bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenenbi bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenenbi bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yenenbi bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fatara nga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yenenbi bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam bamu joge ci ndaw soso takat na kenen bamu joge ci Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya bamu ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yonent bi Safiya mi nan ko yow de doomu yonent nga sa bay tax itam yonent la yonent tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiyatu bintu Huyay ku amone askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nijaayam yonent bi nek jëkëram kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa baytax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bokku ci giir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bokku ci giir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenen ko bax la won ku amone diine la ñu ne itam yenent bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam bamu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonenti bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp man nañ wax ne seen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci gir hilaliya nenañ ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la nenañ itam mak la won itam diko yonenti bi di tak kon yonenti bi gis nga ne dal ñimu takon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom ni ko amone barké la fu masana genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédé li nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ni ni mu nekkal ci kettaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi Ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon ba tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok bamu gaño yonenti bi rongo ñam dal na ci dënam ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax nañ ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciofelam bu mu am ci yonenti bi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom Mariyatu ni mo jur dom ji yonenti bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu neewon nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax ñi tuddu Rayana ki modi sen turando modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu Yahudu bani Qurayza mom itam dañu ray jëkër jël
ci xare mu daldi nak julli ni daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu toubé nak ci la ko yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñepp mëna jariño tabarakallah.

daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi leen di yeggal ne giñ na ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yott ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha way wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko yow Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekente ni nak fa in kunti bari'a fa sayubarri'uka Allah wa in kunti al-mamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi ilay muniko bu fekente ne set nga yalla dana la setal su fekente ne nak def nga bakar ba mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jegulul sa borom ci tuup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak max gu nga xamanteni dana la jegal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena ba mu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dun ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nañu ko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abou Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nañu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaaxale non lama jaaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nañu ko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax la yo xamanteni dañ ko complot def ko waye gem na ne yalla dana ma setal baye na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam bu sel ba lam waxon te modi Yusuf bañu ko sanne ca ten ba pare ne til ya ko lek ñu ñew bëgg gëmlo bayam netti ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba du ma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jekki kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbali kon nak japp na yalla muy sama ndimbal neena ma teud nak ci sama lal neena te bobu buma teude xamna xam gu werna yalla dana ma setal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jekki jekki di jortu nan ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu neena sama bay ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonenti bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak ki ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja

may doom ay du mëna nek mukk ay wo xamni ay du mëna nek ay bu fekke aljana ca top yiw du mëna nek yiw bu fekke safara ca top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ca gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natu yalla mukk lu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey naxare ni ngeen ko muñ nax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal jabarina tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex bañé len ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safaraay top ci gannaaw lolu du xewal mu ne len wa kullu na'imin duna al-jannati haqif bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jamm la bepp musiba budul safara rek jamm la nax

misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf. Xoolal maam Ibrahim, taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi. Ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote. Mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man, kon dugal leen ma ci moo gën, ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële. Te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la, kon nag safara wii jàmm la ci man. Loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ, te du tax mukk ñu saalit ndax xam nañu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti dégg maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom, benn mbugal itam tolloowul ak moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko mooñ. Moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Xubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko ray, te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu. Nitu yàlla yooyu yépp ñoom jàppoon nanu ne mbugal ci àdduna ak nu mbugal ma mën a collu nee na boo ko comparé mbugalu alaxira nee na jàmm lay doon. Moo tax sayidna Aliou karamallahu wajhahu nee na wa kullu balaa'in duuna naari xafiya, bépp musiba nee na boo ko comparé safara rek nee na jàmm lay doon, musiba boobu day mujj nekk jàmm. Waaw, moo tax sàcc ba dafa sàcc, ñu koy dóor yu metti lool. Benn góor romb ko artu ñu koy dóor ne leen bàyyi leen ko, sàcc bi daw laxasu góor gi ne ko góor gi dimbali ma ndax ñu ngi may rey. Niki góor gi moom itam mbugal mu gën a metti dóor la yéene sàcc bi, daa di wax ñi ko doon dóor ne kii daal bu leen ko dóor xam ngeen ni ngeen koy def, da ngeen di jël ay pousse ngeen dugal ko ci digganteewee yi baaraam yi, pousse bu ne da ngeen koy bës ba mu jeex. Defe naa ni noonu moom mooy gën dóor yi te muy gën a metti ci moom. Sàcc bi ne gars yi dóor leen waaye góor gi moom àndu sax xelam. Xam nga ne kon mbugal mi góor gi wax boo ko comparé dóor yi, dóor yaay tane ci sàcc bi. Noonu itam la mbugalu àdduna boo ko tolleree ak boo ko comparé ak mbugalu àllaaxira, mbugalu àllaaxira mooy gën a metti lool ci moo di mbugalu safara wal iyaazu billah, yal nañ ci yàlla musal. Mu mel ni sayidna Ali continué na di waar doom yi ne leen yaa bani ja, yéen samay doom cëpp koo xam ne gëstu ayibi boppam doy na ko gëstu ayibi keneen nee na kooku dana mën a làmmiñam dana mën a mucc. Waaye bu fekkente ni yow gisuloo sa ayibi bopp lu dul ne rek bis bu nekk yaa ngi toppatoo ayibi nit ñi diw la mu def, yow lan nga def? Toppatool kay yow li nga def ndax jaadu na wala déet balaa ngaa toppatoo ayibi keneen? Moo tax mu ne kon nag na leen seen ayibi bopp doy ayibi ñeneen. Mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew mu ne kooku de kenn du ko yend, nee na kooku itam ko xam boppam la. Su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganaar yabee dafa xeeb sombeem ba, su fekkente ne yow li la yàlla jox danga ko doyloo yem ci, nee na kenn du la yeb. Waaw, kenn du la yeb, waaye nag su fekkente ni nag la yàlla jox danga koo xeeb, ah nit ñi daneen la xeeb ndax da ngay yóotulu ci loxoy nit ñi te balaa caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la. Mu ne képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte
waman salla sayfal baghi qutila bihi kep ko xamne boccina jasi mbewte si sidna ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal la mune itam kep ko xamne gasalna mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la borom ci fanan neena kon nak bu len am yene bu ñew mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom ndax olof ñay neena yene nek la borom ci fanan lo yene nit rek sa ko lay dal mu ne ko itam waman hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk ah mo xam sa mbokk jull sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul la na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bokk ben bay ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbokk yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci saydo mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaa jaan jaay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reeylu lu sa morom def beuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit ma nga fexal ba sa bakari bop doyil moni len itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla cipp ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam waaw kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutete yegu ko waaw ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso waaw motax waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diso dal muy jëm ñup muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reeylu ci kaw nit ñi neena sat muju moy ak torox kon nak na ngeen gorgorlu ba baña reeylu muni itam waman khalata al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len fek barap ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mu ne itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la waaw so beuri mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci lamuy def lañ koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba
mu ne nak kep ko xamne amul ak sammu ci diini di moytu ndikuli yalla tere di japp ci le mu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay dugg sa dara kon na ngeen moytu ndiku new kersa na ngeen moytu ndiku sawar lamin yeen samay dom poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet nene itam foudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw nene kep ko xamne nene jël nga jiko ju rafet mudi sa and nene barab bo dem ñu teral la waye ken du la tedde dem mune yeen samay dom al afiyatu ashratu ajda jam dal fukki xaj la djurom ñent yi mo nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambu mune ben ba nak bu ko fukkel djurom ñent yi modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di tog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbugu reyna donte sax seen poche gisna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi len di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedanga bu ko na kawé l'islam l'islam dal kuka am am nga tedanga am nga dignité mun itam amul ben taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mun itam amul ben ramu bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexer rek ba yow deng bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytani dugal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam ene bu jam amul neena sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexa ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi di yegal ne ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi ciona neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu yi dafa jeex lolou lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogou mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak non kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan luddul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran dëggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi dila ci encourager bu la ci tané itam dila ci dimbalé mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune bëgg na nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñoma gën waye bëgg na ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mën na nit ke mën na bax bax gum la ram waaw nit ki mën na bax bax gum la ram wax ne ne amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yang may rombu te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay wo nak moy bis rombu nga ma sa dal dag man ma la defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jamm bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk mën na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujj kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna alqarina bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekente ne dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du texe ba mukk motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa la jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biku jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci Abubakar as-Siddiq Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mo amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddi jël yenen fukki junni saraxé ko ci bëcëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci nubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce aye bi wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abu Bakr di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu beccëk diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit

mu julli tam bañ ko yoy yep ay febar la yo xamanteni baxul ndax yonent bi neena daganul ci jullit ak moro mu jullitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari jullit ñu mero lu upp ñetti fan ha su jibo amul de bu ñu genné aduna de nañ ko recc ci ñom ñaar ñooñu motax yonent bi wax ni wax mu'az ne ko mangi lay netli dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yep ci yow li len tek tank mo di lan mu'az ne ko ah kay wax mako yonent bi ne ko teel salam mi dadi gingu lam mi ñangu sel wa ne ko fexel ba salam mi wi nga teel ko sa bop waaw ah mu'az ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñukoy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow mu'az yalla la sey ay ñak waxin la won wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk mo yalla nga toskare yonent mi ne ko xana xamul ni ëlëk ñu bari ñuy dugg safara sen lam mi ñu leen fay duggal ndax yaq bu ñu yaq deru nit jëw yu ñuy jëw e wax yi mborante yi wax yu amul benn njariñ wax yoy ñuy xépp ëlëk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo leen fay duggal ñu ko kon nak na nga gor gorlu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakar radiyallahu anhu ci té lamiñam daan na dem ba daan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante légui grand place ci mbeddi jëw ak waxi aduna yo xamanteni du ci amé benn yu ngenté yek deji boko dé xol jiwi kessel kon nak man nañu wax né yenn barap yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barap yi nak soko moytandiko wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenente bi né ko wa hal yakubbu an-nas fi an-nar 'ala wujuhihim illa hasa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lamiñ lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar al-wasiyatu ath-thalithah 'ashara mo di ndenkani fukel bi ak ñet yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ko denk xet wi fi birril walidayn manam ci teral sa ñaari boy juuf yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëgg na lool ko teral ñaari way juram nax bo dello ci alquran da nga gis yalla di wax ne yeen julit ñi na ngeen ma jaamu nax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni way juuf kon yalla bu jele way juur tuddu bopam tafal ko ci wonena ne way juur amna maqama bu ri ci domam motax ñu wax ne ci ñaka xamé nit ñi dem nañ ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné sey wayjur mënu lo jëriño mënu leen jëriño mukk nit ki mënu ta jëriño sëriñam mukk te fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriño sa sëriñ wala ngay jëriño yalla fokk nga tarbiyu se ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhira kon sa sëriñ lu mu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko sëriñ waye bo jëlé sa ko sa sëriñ tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jeriñu sa seyñ do meuna jeriñu itam yalla motax ñu jili ci abi hurayra ta muné jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah ma ahaqqu an-nas bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk
Abi Hurayra ta neena amona ben way bu ñewon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam fi ñewé fekk na ma fa neena deg na ku muy wax ak yonent bi nan ko yow yonent yalla bi waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté bu rafet mune ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mune ko sa yaay mune ko waaw deg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonenti bi ne ko sa yaay wax ko ko bamuy ñett yoon waji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa bay kon de kay bay amna solo lol wante nak yonenti bi mom yaay li jital kon rafetalal ci sa yaay lol soke tek sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam kon pour way juram bu gor ndax boko defé do am barké boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral wayé nak yërmëdi bi yaay di am ci doom xeyna daf ci dul fekk bay waaw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ né bëgg gi way jur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la mënul ñak wayjur mom fokk mu bëgg domam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonné ci dom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa bay itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey sëriñ waaw sénégal ñom dañu fonk sëriñ ba yaakar ni né ko amul sëriñ mom baxulo waaw sëriñ nak du dara lu dul rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla koku muy serigne motax jeleneen ci riwaya abubakrin abu hurayra radiyallahu anhu netli muné ya rasulullah man ahaqqu bi husni suhba qala ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga and ak mom mu wax ko ko ñett yoon soko wax sa bay ne ko nak gannaaw sa bay nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jëlé nent yoon tib sallallahu alayhi wasallam mu wax ne raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yoon tib neena wona toskare ki dund ak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeerum ndax bo amé sa ngeerumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga dugg aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julleek wor ak def lu nek waye dafa saggane won ay wayjuram wante biñu ñëwé jiko sabbatu la ilaha illallah mënu ko wona wax ak famu aggon ci ragal yalla nekké boba dafa jëlon jabaram gënalé ko ak wujuram wu jigen lool mer momu la yaayam dencion ci xolam loolu mo taxon mën te tuddu batu sédé waye ba ko yaayam e balé bakar bobu bam ko balé ci la soga mëna tuddu batu la ilaha illallah nga xamni kon fexe ba muy tindiko sa merum wayjur amna solo lol ndax yalla neena bu wayjur mere ma mer bu kontane ma kontan waye nak wayjur yi buñ de mer itam nañuy mer lay ci lay mer lo yalla waaw waye mer ci sen banexu bakkan itam ken waxuko sama dom du julli nga mere ko ci lolou sama dom du def lu bax ma mere ko ci lolou waye nak mere sa dom ci lo xamanteni sa bakkan rek la koku itam jaadul tabarakallahu mbokini lolou mo doon ngeen denkane yi nga xamanteni indi nañ len ko tay ko waxtu yi dafa gatt fofu lañu meuna yam

0: yalla tel nañu wax ne am nañu ay non wax nañu ñu ne aduna non la wax na ne bakkan non la wax na itam ne shaytané non la jox nañu itam tereelin bu nga xamne suñu ci jaaré bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana mu won ñu yoonu nga xamne buñu ci jaaré safara la ñu jëm ndax safara mo di keeru shaytané kep ko xamne and nga ak shaytané bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay nonu ngay andé ak mom alakhir té shaytané mom fenn du dëkk wayam luddul safara wal a'yadu billah yal nañu ci yalla mussal mu melni yalla waxna ci alquran ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppo ak sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu alakhirah itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma tërël ni non la nit wara dundé ci kaw suuf yalla néna dana nexal sa dundu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci kaw suuf ni yalla tërëlé rek la wara dundé dana laaj itam falla mujju fan lay mujju wa ila ayna al masir ñu ne ko nak ñaari kër la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari kër yoyu fokk nga am benn bo ci mujju waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga dugg fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni goudé ak beuk rek ñokay awanté naqaratis ak mbékté contanté ñokay awanté néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul guddeg beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaaxle gu mu am ci aduna néna kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna néna duma jox néna xalaat buma satisfaire néna duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé néna ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan mo di aduna conférence bu ne deglu na la pour meuna xam lan mo di aduna neena gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan mo di aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xamé itam fan la nit joggé ak fan la jëm néna jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune hadha rasulullah نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها مو melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mu indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax ne ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بروم بي نينا يين نيت ني يين نيت ني ناغن خامني لي لين يالا ديك تي مودي اجنا ولا سفرا ديك بوغو دي دغلا داغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياة الدنيا نغلا واي بولين دوندو ادونا وور نخ علال جي بارينا خيوال جي بارينا ويرغي امنا جوتغي امنا جام جي امنا لولو بوم لين وور بولين نانغو موك فلا يغرنكم بومولين trompe billahi ci yalla al gharuru shaytané bu len shaytané trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytané sen non la kon fatakhiduhu aduwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg leen nax ba bu ëllëgee mu xañ leen xéewalu àjjana ànd ak yéen dugg safara innama yadu xamal ne moom cheytaane nekkul lu dul kuy woo xisbahu kurélam li yëkkunu ngir nanu nekk ànd ak moom min asxaabi sair di bokk ci waa safara kon bu leen àdduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا يين وي گم ني لوتاخ بوญ لن واخي داولين جيم تي يونو يالا جيف لو باخ ديف كو واخ ييتي ووكو نينا مو ملني لو باخ لولو دا فا نيك لو ديفيسيل تي يين dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choon ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la waaw dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparé ak xewal ya aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexo du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak tar ba da ngay len gis ñu dawe Europe ñew Afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamne da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu beug waye bu ko takke rek dadi ko fane ñuk wuti wat kenen lol mo lay won ne dundu aduna banex bi direwul yagul budé banexu alakhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak neena kon su ngeen ñewon ba alakhirah comparer banexu alakhirah bu aduna da ngeen xamne bokkuñu ken du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mataa yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngente jotey ku ne wone na nga mel su tak jotey ku ne wone na nga toll de ji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wer gi ma len jox daraja yi ma len jox dañ ko titero neena te titeru aduna nak amul solo titeru alakhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu alakhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ñoleen dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya té kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sété ki sétat ñoñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu alakhirah mo upp mujju dunduk alakhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali dunya fa inna sururaha ya'udu adaban yattaqihi adibu fa in tasali dunya fa inna umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذانها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا fa inna alladhi dhaha bi durrin wa bu'sin wal bala'i mashubu. Mune fa in tas'alid dunya, bu fekke da ngay laaj aduna, ma ngi lay yegal ne fa inna sururaha, xamal ne mbektem ya'udu da fay delu rek azaban dimugal. Neena ki titero aduna, ki titero xewul gi ko fi yalla defal te jamo wuko yalla nonu def ko bege, neena yag yag xewul gogu dana soppali ko dimugal ci mom. Motax mu ne kon yattaqihi, dana tet lolou, dana ko moytu ndiko adibun, borom yarak teggin, neena ko am yarak teggin. Neena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo, wante doko titoro muk. Mune itam fa in tas'alid dunya, su fekenteene da ngay laaj aduna, neena fa in umuraha, ma ngi lay yegal ne mbiri aduna ka adghaf ahlamin, dafa melni ay gint. Neena badat da fay feñ, wa taghibu tay faddu. Mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la nu nek. Motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt, ñi de nak ñoo yewu, ñom ñoo nek ci deug. Motax bo de wax ci ku faatu da nga nan ma ngi ci fen mom mu nek ci deug. Motax ñu ne dundu bi ak lendeum la, dundu bi ay nalaw la, ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug haqiqa ba ñoko xam. Motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel, ku dugg ci bammel rek gindiku, ay ñun ñi duggagul bir bammel mom gindey ko guñu, ndax xamaguñu li xew. Motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la, aw gënt nak dara woru ci. Muni fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu 'uqubu. Neena so de laaj aduna, neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax, neena bu bare bu ëllëgé rek leba, neena dana yobbu say waxtu yu bari, manam millionnaire bi ñuy réglé ëlëk wala milliardaire bi ñuy réglé ëlëk, ndax alalam bari na donte alal ji lepp lew sax, té bi la malaaka yi di té di la réglé rek choona ba ca nek, jarna baña dajalé alal fi ci aduna, choona yi réglé ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna, donte sax alal ju lew la. Neena rawatina nak alal ju haram ja, ndax wal haramu la ci aram ci alal ja, neena ko ko uqubun mbugalu kesse la. Wa segam ñalewule te bari le ñoy son, rawatina nak ña bari le te haram le, ñoo ñu mom ken waxatul. Mune itam fa in tas'alid dunya, su fekenteene da ngay laaj aduna, ma ngi lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'udi khalu. Fa inna wadhanaha, ma ngi lay yegal ne man ndaxem aduna, aduna dal su fekkontene dang koy peser te ko ci blanche diko peser, ma ngi lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis, moko ëpp poids. Fa inna wadhanaha, na nga xamne man ndaxem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'udi, akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'udi di ñel yo. Te kat aduna ma ngi lay yegal ne xalu wora kon la, aduna da fay wor ni ko japon ñep wor na len. Muni fa in tas'alid dunya fa inna alladhi dhaha bi dhurrin wa bu'sin wal bala mashub. Neena fa in tas'alid dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa innal ladhi dhahana nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa and ak lor dafa and ak wanchu dafa and ak musiba aduna du bané xékese jamono bi ngay togué bék lol ci la yalla jéki jéki rek roof la metti wala mu jéki jéki rek waccé musiba ci kër gi wala mu jéki jéki rek indi lor ci yow nga xamné kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat medite touti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanchu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourner ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su degge batu gaynde bu for dana ci tite wante itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safara gaynde gogu nak su ngeen fagaru wul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musiba yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajj nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak reer ak ak ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax ka sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depp won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko mëna nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu mune ak mbekté naka lay mëna amé ci aduna neena wal maut manzarun te de di ñu nek neena bu fekke de mu ngi ñuy nek neena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew
1: ñena naka yemuna yemuna naka la nit di bigge
0: bay organiser xew wu muy pokere wo fa kayfa yakunu al farh wal maut manzar neena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada neena titi alkane wa kurubun ak ñakre neena de go xamne gannaaw deega ay tisaki ñakare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgge ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala aamiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga ligéy mo la fi indi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegal bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa baat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ñi pour dag seeni baat mune kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ndoxum na di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumuha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neewu la wante yaraha danako gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilata ne dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yag kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yag waye yalla xam ki fi yag waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu guddulay doon te kat wahiya mom aduna nekul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbok mi akhi yow sama mbok fashtahid na nga farlu fil yawmi ci tay nax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dem ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dañu ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profiter ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm nga farlu ci tay jile wal amsu ndax ëlëk fa'itun weyina neena wa fi ghadina suñu ëlëk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne ëlëk la ghayubun kumpala xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha al qalilu walaw dara maghabataha man ramaha la ya'ubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexé ben la neena te bi aduna commencé ak légui mu ngi bëgg yag kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki barétul mu ne waw dundu bu neew bo xamné nanaka genn wala ga dem na bu touté ci dess neena yow lang ci am barétul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna minha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نانا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا غيتو سو فيكون خامنا لي ادونا امبو سي اي بون بون اكي فخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروما كما قال ربنا كوم نيكو يالا وخي تي القران ني ففروا دولن الى الله القريب جيمتي يالا ميلن جيغي اجيبو واي واي ووي جيلن سن بروب ناخ مولن بك موتاخ ني ني اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب نانا ناخ nangou ngene ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngirok ndofte akuk reer kon bu len nangou muk di top sen bakkan wala ngene di top aduna wala ngene di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatchu gure dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir mahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune kon nak bo beugé ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen la bi dang ci yaakar yalla bu mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo tuubé rek fo moye rek tuubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexlul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo joge jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jeppina la bañ na la dedet jana khayraja wal khawfi tir nahwa maliki kafaka rada bari al anami hasibu mune moytul itam salamign lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wathub neena salamign soko boyele di wax rek ci contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful ma ngi lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatlub nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su bëré ay problèmeam bu bëré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakara yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème al akhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparer bis bobu nang koy préparer nak modi jikko ju rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yeddu ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ibu neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danañu am musiba bu reuy té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamné yowmal khiyama nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ri'a an-nas la nafa minhum wala dar ma lam yaqdi dhaka raqibu neena nit mënu la jariñ mënu la lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jariñ sa bop ndax man nga jariñ keneen, ku mënul lor sa bopp ndax man nga lor keneen, te nit mënul jariñ boppam mënul lor boppam. Waaw, lépp looy def sa bopp dafa fekk yàlla andi ci. Mu ne kon nag nan nga moytul nekk rambaaj, ndax nee na rambaaj du dugg àjjana. Qatutun jinaan allahi la yadxulannaha wala qaatiu larxami daaka tabibu, nee na kiy dog mbokk nee na du dugg àjjana. Nee na rambaaj itam kiy tas mbokk gi nee na du dugg àjjana. Nee na itam bul nekk espion di xam mbooti nit ñi. Nee na bul nangu itam jëfi espion. Nee na maa ngi lay moytandikuloo ree ju bari ak pomu bari. Nee na ndax ree ju bari ak pomu bari yàlla bugg ko. Wa iyaaka dixkan thumma lahwan duaabatan wa yanifu min hadi alxisaali xasibu. Te kat nee na moytul ma jëw, moytul ma barab bu jëw. Nee na ndax barab bu ñuy jëwee yërmande yàlla du fa wàcc. wala tanzilu rrohma bi majlisi xibatin wa dicri duna baxkin naxaaka nukubu. Mu ne itam wala wa filaka la tajab wala tatakabaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu. Nee na bul naw sa jëf, bul jaamu yàlla ba naw ko, foog ne yàgg nit ñi. Waaw, moo xam ay sarax la yooyu def, donte ay million la, jàppal ne yàlla nangulu la ci dara. Waaw, pour rek nga bañ caa naw sa jëf. Donte ay julli yu bari la yooyu def par guddi, wala ay azkar ay werdu yooyu def. Nee na bu ci naw sa jëf ba foog ne sax ki ko deful yaa ko gën. Wala tatakabaran bu rëy rëylu, foog ne dara nga, nit kese nga. Mu ne ndax nit feek demagul yowmal xiyaam ba yàlla dugal ko àjjana mu ngi ci kumpa. Waaw, te ku nekk ci kumpa nag warloo rëy rëylu, warloo naw jëf. Mu ne wala taqtaqid fadlan ala alxayri taqtarir fa inna xitaama alamri anka taxibu. Nee na looloo tax itam bul foog ne yaa gën keneen ku dul yow. Nee na bul seet ngëneel mukk ci keneen. Nee na ndax nee na mujj ga ci loxo yàlla la nekk, te kenn xamul fu baax ngay mujj wala fu bon ngay mujj, kooku yàlla ko xam. Mu ne kon maa ngi dénk sama mbokki commerçant yi, nee na ñu bañ jippoo kërante ci wàllu bénéfice wala wërsëg bu bari wu leen yàlla defal. Wa xaqa ala tujaari an la yufaaxiru qubayla ribaaxin wal xisaabu xasibu. Mu ne wa xaq yeyn ala tujaari ci commerçant yi an la yufaaxiru, ñuy bañ di puukarewante qubayla ribaaxin ci bénéfice bu bari. Mu ne ndax wal xisaabu rek le ba ëllëg ca la leen yàlla baaxee ci wërsëg, nee na xasibu rek la bu tiis la. Waaw, mu ne itam bul wóolu pexem yàlla. Waaw, ndax nitu yàlla yëpp ñu ngi nekk rek baynal xawfi war rajaa, xamaguñu fu ñu féete. Wala fala ta'manan makra ilahi amanatan wa man ya'manan makra ilahi yaxibu. Nee na moytul ma ñaaw njort. Nee na ñaaw njort baaxul, jullit dafay rafet njort. Nee na rafetal njort ci sañ mbokki jullit, nee na rawatina yàlla mi la bind rafetalal njort itam ci moom. Mu ne itam bul nangu mukk wàkkirlu ci keneen ku dul yàlla, ndax kat yàlla moo doy sëkk jaam yi ci lépp. Kon na nga wàkkirlu ci yàlla. Mu ne ida ma ramaka dahru yowman baliyatan yukaffiru min daka albalaa'i zunubu. Nee na bu fekkente ne jamono sànni na la tiis wala njàqare wala musiba, nee na bu ko jàmbat santee ko yàlla, amaana njàqare yooyu ak tiis yooyu ak musiba yooyu moo xam feebar la wala ñàkk la wala lu mu mënti doon. Nee na amaana yow yaa ngi ko jàppee musiba, fekk mu ngi lay faral bakkaar yooyu yëgul. Moo tax mu ne wa in zidta minha sabra ayqin bi annahu bi xayri xisaabin li saburi yuthibu. Nee na bu fekkente ni sax musiba yooyu da nga koo dëgërloo muñ, neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du leen rek lé daf leen di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yëgal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi lék lék da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febaru koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax mu ne kon wa dawim على ذكر الذي جل ذكره بذكر إلهي تطمئن قلوب من وداويم نغا صخ واو وداويم نغا صخ على ذكر الذي دي تدو بور بيغا خامني جل ماغنا ذكره تورمو نينا ديل تدو يالا بو بغي انك mune ndax bi zikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi zikri llahi tatma innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañé del bari loy tuddu yalla neena bu fekkente ni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqihi alayka ala al hadi salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al haji salata tusibu mun ndax wama khalaqa ar rahman shay'an li nafsihi siwa al sayyid al mahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul ar rahman yalla shay'an dara li nafsihi ngir jemi bopam siwa al sayyid al mahmud kudul sang bañu sante te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonenti bi aw lenen lumu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lumu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid al-mahmud wa huwa habibu nena wa awjada amalna nak mom yalla baqi al-khalq nena mindef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopemb de rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya dunya aqallu min alqalil wa ashiquha adallu min aldalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallah yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kureelam te musuluñu ci kureelu sheytaane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallah mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yegale waxtan wi nga xamne mom len ci dor
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit babja

loxo ñoko fangu ndax man yalla soxoruma iñaanuma yërmë lay kessé la duma jël musibu mukk diko xëpaw nit kon nak sama ñeegal sax mo ëpp légui nga gis nit ko xamni lamu def ci musibu bu ko yalla fayon ben seconde doy ko ci aduna du ko fi xaar ndax yalla alak nako bu yàgg waaye nag jéggalu yàlla ak mbaaxam ak yërmandeem ci nit ki moo tax nit ki di dëkkee musiba yu rëy yàlla di ko seetaan rek ko tax yàlla ne wa yaafu an kathiir li ngeen def li ma leen ci jéggal sax moo ëpp li ma leen ci fay

selalu sabar wiyanji meli kontop ay chahan moy gëna neex nit ñi ndax ci la seen xol di bëggi ci la ñuy amé jamm waaw lool nak xol bu febar koy def

sawara te day dugg ci xol yi motax xol yi fi li lañ dan tenti li ngan tak tak li ñu nuron ci ciddu yépp ku ci jàkkaarloog yonent bi bu waxee ba noppi rek sa xol ci duwicc nga wamut.

lankin bugul yep fañ yalla waxat nako itam neko fa dakir sa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin yow yonenti bi del fatali neena ndax ak fatali dana jeriñ way gëm ni kon nak yow jambi ni nga jog di wut bu day jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid su di julit te nga jang kat ndax yalla dugal na mënu lo li alquran bi ba xam

ilaha illallah bala gisagne wu am lu dox sen digeunte ak la ilaha illallah ba do ta amati ngariñ ci yeen ndax bis tane ñew

chimerukani mbune we had him on that konnak rujara bay xel moy takale mbolo yi moy kirimlo dom yi koor yi yu jigen yi ko ko ubil ko buntu bi ubil ko buntu bi sayyidatuna fatima mo ngay deg batu malaka ma waye nak gisul jëm ci yeren ci rek gis jëm ci mune yeren ci bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa wal risalati wal jah ni ko man lay nuyu ni la ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara ye ci te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu yeenati bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya adra'il ni ko jam ki yalla gi yalla nek ci yewi sam ak yermande mu yow sama mbokk adra'il ndax mo ne ko mot mu ngi tuddu adra'il yeenati bi ne ko ajitani da'iran am qabidan bi idhnillah mo ne ko ndax da nga ñew pour set ci ma rek yalla daf la yonni pour benen bir wala da nga ñew pour jeexi sama roh mo ne ko yalla daf ma digal ma ñew jël sa roh waye nak ma jëflante ak yow ci ñewante ak kapel ak yermane so ma joxe ndigal ni ma jël roh ni ma jël ko ci ndigalu yalla katana so ma ne delu itam ma delu waaw yalla neena amna ci jaamam yi ño xamne su de mënona ñak duñu de ndax soppu di len yalla soppu jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitu motax man ak mi wax ko lolu ya ko nak fanzur ma tara xolal lek ñaar yoyu bu la ci neex so ne ma delu bayi la nga dund bam neex la ma ñew jël ci sa wax bo mu woy wala bok nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu melni yeren tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñew foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël ruux bi

rahmatullah mune ko man ko bayyi ci ko asaman malaika yi diko jall sa ruh gi neke bobu malaika yi xamne ne sayyidna muhammad tay lay gennaduna ñu koy jall sayyidna jibril ci ko

ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolou modi meññantum selal sax ci khalat ce borom bi nga xamne modi bour ba nga xamanteni nguuram rek deug lolou tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selal madine waaw ma tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman amila li amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yaangi jëflante ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbahu aw yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal rukoya jang ma rafet al-quran jannah neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal rukoya rafetal sujood ya neexal njangma neena ba nga wété yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wét yow japp nga ni alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wété patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wétliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolou ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaika yi danañu ko lem comme niñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julli gi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni kun zahidan fi ma hawadhu yadul wara denga neena way kat ba neena nanga duddu wulis li nit ñi am bul soxla lañu yor suko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp nabi sallallahu alayhi wasallam wax ni nanga duddu aduna yalla bëgg la nanga bayé nit ñi lañu am suko défé nit ñi bëgg la al imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu neena az-zuhd 'ala thalathati awjuh tarku al-haram wa huwa az-zuhd al-awam wa tarku al-fudul min al-mal wa huwa az-zuhd al-khawas wa tarku ma yushghil al-'abd عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه ننا ددو ادنا نيتي انام لا ننا بيتي نجيك مودي ندا فخه با ليپ لو ني ني ارام نغا باييكو بوبو موي انام بي نجيك اك ددولا تي ادنا ددو نيان ننا ددو غوغو نا modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamne ñepp ko mën bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal
lila yalla sidde ci alal.

dugal la safara safara lak sa bakar ba muset ndax bakar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do meuna duggu aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fam lu len nakari aljanna ni musete ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna duggu ci barab bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci force bi ñeu bëgg fa duggu nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yu mal xiyam da fay nekk salté salté yu taq nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla djéggalé mu sét ci sasi féké djéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu soglé na duggal aljanna ñu né ñoñu nga xamanteni ñoo dugg safara ngir senu ciaganté ëlëk yowmal khiyam waxna ñu né luñu yag yag safara dañen fi xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonent bi mo len di ram modi ni yonent bi di mujjé ram ci xet wi wax nañ ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ño doon julit ñi fa duggu ci kaw ciaganté la len woutale ak wa safara waxnañu ne leeru ngëm gi nek ci sen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nek safara dañuy lak ba xam motax sen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yeefeur la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngëm ga nek ci xolam moy mel moy nek lumière bo xamne photo lu sen ko lolou mo di ngëm yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yéfer ye ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañ woon wa nam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dund wa té lolou fi am dundu ci riba rek système bi banki teurel riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram té amna ño xamné tay ci la nuy tabarkalla dundu ci la ñuy dundal sen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mu nekk ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamné tay nan katu sangara la dem na ba chronique ci munitu ko bayyi amna ko xamné tay munitu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu mu warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dundu yépp sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñuy waxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su dess su sen bakar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu duggu safara waaw tay tay itam yu gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari lu ñuy jéggulu yalla ndax bakar yi mu jug jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak l'istighfar lu bakar yi bari bari itam julli ga ak l'istighfar ga mën na ci am lu bari waye nak farlu ci bakar saggan ci jéglu sa borom ak jamm ko koku da fay tax bakar ëlëk yowmal khiyam da fay bari ci yow ba sa dugga jëne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla.

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem ba gis ni nekk ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mu ne dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna amarati bisu'i matta'at min jahliha bi nadhir ash-shayb wal harami mun fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'at warul bi nadhir ash-shayb ci ware ci xuppu bejaw wal harami ak magat mom dal be jawam koy xup magat diko xup wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la waaw kon danaka kuko am nga ko bañu ñuulal motax suñu mam ibrahim alayhi salam li nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena dadi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam waaw motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wex furu ak bijam kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijam yalla ñu ko yalla def kep kuy gone yalla nako yalla defal muniko bijaw limuy meuna yedde yedduma bijaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppu yam may xuppu titaluma magat itam xuppu yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم من ايتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمولا غور غور لو بور مانا ام من الفعل الجميل سي جيف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دانكو مانا برنالي اك غان غو خامني الم ما واتشنا براسي سي سما بوب غير محتجمتي كات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بيجاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخل ان آداب الضيف ان يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu nité bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñu né kon gan gu ñak kersa la mu né kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa néna bo amé gan nak da ngay fex bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari man kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkonte ne nek na a'lamu di xamne anni niki man ma uwaqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mu neubé ko lan bil katami ci ñulal waaw mu ne bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jaawalé goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute ak jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gor billu jemi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakkan de naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yengatuti lolu jundji la boy wane ne nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik banexam ndax inna ta'am wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fuqule waaw bëgg bëggu aji fuqule manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go warul wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kun fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal ko
kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenteni itam aji bolli ci jeffi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mu rafetale ladatan ab banex lil mar'i di nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beug lola mbirte mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette te ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ne ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ngi ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne waqshad dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waqsha na nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci la la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak ñu ne kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bu sur bu mu upp mu ne ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbu tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbu tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrighid dam'a من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم من واستفرغ نغا ساكو طول الدمع رونغ من عين مبوت بت بوغا خامني قد امتلأت فيسنا من المحارم تي اي بكاء من والزم نغا تقونك حمية الندم كارانغك رجو manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tuup ak di reccu ndax kat yaangi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafsa nga wutek sa bakkan
wa shaytana nanga wote itab ak shaytane ndax shaytane limuy am am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la digal mukk ba nga top len nanga wute ak ñom wa'simhuma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytane wa in huma dunta ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul waye am naño xamni shaytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti minhuma khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xolo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xolo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xolo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytandiku borom batu neen te comme yow am nga ciqu liman ak top yalla bu la sa bakkan de xolo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fum joggé yow bu ko deglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërëx leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayd al-khasm wal hakam muné ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñëkke wu mako man ci sama bok ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax né ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak néna mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax té faté bopam xam nga amna ñu yalla wax ci alquran mudi ji fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax té faté sen bop kon nit ki bu dé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñëk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewu mako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khair yow kat ma ngi lay diggal lu bax laakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli laka astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jubba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwatu ti yobuluma qabla al-maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci denga mam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaacara walam usalli man sax imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajar yi
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yem man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubulum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat julewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi tiitam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jambat tawat qadamahu nyari tankamya lan la tawat ad-durr allah min warami bu bawo ci newi maana yunitibi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddii gi lu upp fukki raka ak ñaar mune waw fukki raka ak ñaar la dan nafile wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxawaye yag waw xam nga ñaari raka yo tari qul wallahu ahad ba na gat waye ñaari raka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yerenbi sallallahu alaihi wasallam fukki raka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxawaye dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ne kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbok yi li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërem suñu technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërem itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: wa mbokki noko degando Sir Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ni seta khairan bokku fita sharran waqta darran li taxa man tan la nga doy ko mu doyo la lol ci waxtane burdu bi nga xamne li nga ci jaar fi nga ci xoss dal nam xel ne mom day tosso yakaram ci yow ndax la ñepp fa nekkon ko ma shahadi ak imam musa
1: deug la
0: bok fa nek ak imam jom ñay ñepp nek fa njabot gi way yow la tan la mën tan ci yow gis nañu ko yalla la fe ko ci yow kon da bah malik yaa wono diglé ti wo xamne lu dekk mu boy mo xamati sax dem du ak dem da nga dund ci xol yi ya nga dund ci xel yi ya nga dund ci xol yépp yalla la fe lo yow ci jak saw ci gamo 97 nga nu bernel ñu and radio yépp taxaw ba nga denkané denkané naka don taggo denkané denkané reuy adi denkané mbokk gi denkané sam ko nare gi denkané sam dina ji waye denkané sam tariqa bi denkané kilifa ñepp nañu nek ben njabut nek ben ñu denk ko kéro ñu fap ko tek ko reuy bu diku deglu nga boole ci ba nga denkané ba nga xati ndaw na nga dem ci radio dunya do bon sabra do la ya ko so so ya ko bëgg diko ñaanal na fi ñew fi ci radio bi fil lef buddo kon li nga tamb ci buddo bi ñu lay ñaan yalla nga agal ko jam li moy première phase bu jëk bi ma yaakaar na ma dama ñent kasset adi bu ñu topé ja diko deglo ni ñu koy ñaan mu def ko bu ga ak buddo bi agge kasset pre kasset mu gene ko ni ko maam santa dama santon lo maam da ci bëgg ay da tam tiyaba
1: ala tiyaba
0: tiyaba nak hadi da ngay def aw yu baye ko fi sa gannaaw wala nga jangal kuy jangale sa gannaaw wala bon nga do nit di jëjë sa gannaaw te kon ci ab dem nga ba yaangi ci xol yi waye tan sa ndig rek fi dox tay ji la sa dom ji tok dem sa dem xar ci amadou tidiane ndaw ja sa ndigal la la nga bëggon ci mom te local dogal yombal ko mu tok tambali ko tay yalla yalla dimbali ko bu magal ko ci jamm ci hadi wad
1: dere jeuf professeur hassan ñu lay gëreum di la sante di gëreum ci xam ci jenn yi ndaw di ko ñaanal yalla yalla yalla katunal ko yalla yalla deugal xam xamam bi bëgg ci sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ko bëwon rek moom lañ koy tejji moy dem na ko le ñaara koy tejji lolu taxon suñu digënt ak suñu wajju di suñu wasila di cheikh abdul aziz ibn cheikh waji malik mu japp moom ci bëwon ba kër ba mu laqo kon dafa ne bu gogu bu dogge bi ci seigne abdou ci ñu ni xam ñu ñu nekk tay ci ko suuf la ci tey bi mu bu bi cheikh nga oné ne yow do bu ba xam ne tey nga ko ñu do ñaan yalla yalla tey bi ñu ko bu bu bu yang ko tey ba tey ndax da ko gogu santane won def nga ko ni kon yalla yalla katanal la ba nga motale ko sa sago waye motale ko mu nekk ndir ñu digg ma deug la profit ak fal daaw la won yalla rek moy kër yi ci te jak saw biñu lim legi ñako teewol suñu xel gennon na ci kenn ku jégué ci son rek ci mom amu fa makhtar kebe ak da bo te yeb khalifa bu tedd bi cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh waji malik ñewaton ci jikko mu jikko mo don dalal xolu julit ni mo don indi yaakar ci xolu julit ni mom mo don wax jam ngir boole julit ni ñu nek ben waye mo don ñaan yalla yalla indi deggo ak deppo ko ko bindum yeb mom cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh waji malik ci lool la ko teer jaar nak ci yoon wi xamne fa la cheikh waji malik jaaro don dox ci le cheikh waji malik don dox mi di ñaan yalla di fedeli suñu ñaan yalla xippi ci barzakh sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ni di len geureum di len sante presentation bi muhammad adi wad andon ak professeur assane fall ci taxawayu cheikh ahmed tijani ndaw assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: en ko fa ci di ñaanal khalifa mari mi fi

dina yu lix la leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxo woon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñu leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkkee. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ci daraja yu kowe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum an almadaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na koy def ci bis yi, di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen indil tey. Ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafilay boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafilay boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakkaa la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam man salla laylatal ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati lkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat fa ida faraga min salaatihi yastafiru llaha sabcina marra yabcasu llahu taala ilayhi alfa malakin yaduuna lahu wa yastafiruuna lah ila yawmi yunfaq fi suuf wa yuktabu lahu ajra shahidin wa tumha zunubuhu anhu walaw kaana bi cadadi nujumi samaa wa zabadi lbaxar. Ñu ne jëlee nañ ci anas ibnu malik radiallahu anhu, mu ne yonent bi sal allahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche, julli nga ñeenti raka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Raka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti raka yi matee nga sëlmal. Ni comme julli guddi la nag, lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari raka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam jéggal la say bakkar néna itam dana ñu lay jéggulul néna ca bis boobu nga defee nafila bi ba buftu ba di wal néna malaaka yi bis bu nekk ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla néna itam danañu la bindal yoolu ku doon xari ci yoonu yalla ba faatu ca danañu efase itam say bakkar dang ci jotoon a def néna lu bakkar yi bari bari nag donte toll na ne sax bidiwu asamaan yi wala duusu géej gi kon nafila boobu nafila bu am solo la ñu ne képp koo xamante ni guddig dimanche nafila nga ñeenti rakka yooyu rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha ak ñetti qul huwallahu ahad nga ne yool bii la la yàlla di defal ñu ne itam bu dee ci bëccëg ga nag nee na ñeenti rakka ba tey nga ciy nafila mu ne ndax jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne ñeenti rakka nga war a nafila te rakka bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon ak aamana rasulu ba ca gennu baqara suratul baqara soo demee ca fin ba aamana rasulu ba ca suuf waaw moom ngay jàng ginnaaw fatiha ci rakka bu nekk nee na boo paree nag boo sëlmalee nag ci ñeenti rakka yooyu nee na bëgg ne nag nga jàng fukki qul huwallahu ahad ak benn ba pare nga tëjee ko salatu ala nabi loolu mooy nafila guddik dimanche ak bëccëg ba su dee guddik altine neneen nafila moom ñaari rakkaa la bu dee guddik yi ñaari rakkaa la mu ne jëlee nañ ci abi umamata radiallahu anhu mu ne rakka bu nekk yaa ngi cay jàng fatihatul kitab benn yoon te moo di alhamdulilahi rabil alamin ba mu jeex nga jàng ayatul kursi fukk ak juróom jàng l'ikhlas benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbil falaq benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon nee na yoolu julli gi nag nee neen kenn mënu koo takk amul frontière waaw amul benn nit bu la mën a wax ne la fay bi la ci yàllay fay nii la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkente ne def nga nafila bii ñu digle ci guddig altine ñu ne bu dee ci bëccëgu altine ba nag bëgg nanu itam nga nafila ci ñaari rakka mu ne loolu nag ñu ngi ko jëlee ci Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nee na rakka bu nekk nag ci nafila bëccëgu altine nee na fatiha la nu bëgg nga jàng ko ci ak ayatul kursi ak l'ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu rabbin nas bu ci nekk rek benn nga koy jàng nee na boo sëlmalee nag nee na nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yoon astaghfirullah ba mat fukk su ko defee nag nga julli ci yonent bi itam fukki yoon allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon nee na soo ko defee nag yàlla dana la jéggal sa bàkkaar yépp.

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga daldi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg ñun itam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan jeli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale gane la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir yani nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekenteene nak beccëg bala mune beccëgu talata neneen bëgg na nga nafilé ci fukki rakka mune lool nak ñu ko jëlé ci sëriñ bi ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp 1h yoy ci ng koy jullé néna yaangi jang nak ci rakka bu nekk yaang cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nekk ci fukki rakka yi dang cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon loolu moo di nafila guddik talata ak beccëg ba sidi guddik àllarba la guddik àllarba moom itam am na nafila bu ñu santaane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nag ñeenti rakka lay nekk ñu ne jële neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik àllarba ñeenti rakka la mu ne rakka bu nekk nag yaa ngi koy jàng Fatiha benn yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jàng ko ca ñeen fukki yoon ak benn waaw nga jàng ko ñeen fukki yoon ak benn muy 41 qul huwallahu ahad moom ngay jàng ca gannaaw Fatiha ci ñeenti rakka yooyu mu ne boo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juróom ñaar fukki yoon astaghfirullah loolu moo di nafila guddik àllarba
su fekke beccëk bala nak mune na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mune ndax jëlé neen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yankey jang umul qur'an mudi fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñett yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll buñ joge ci nafila guddik alarba ak beccëg ba neena dañu ñew ci nafila guddi al-khamis ak beccëg ba ñune wa amma salatu laylati al-khamis fa thaman manam nafila guddi al-khamis neena juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddi al-khamis mune lool itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune rakka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad fukki yoon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illallah al-haqqul mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yoon waaw bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yoon al-ikhlas ngay jang ko fukki yoon neena so selmane nak ci julli ga bëgg neen nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illallah al-haqqul mubin la ilaha illallah al-haqqul mubin nga def ko 100 fois modi temer yoon lol modi nafila guddik al-khamis sudi beccëk ba nak neneen ñenti rakka nga cey nafila neneen itam lol itam ñu ko jele ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccigu al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath momitam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar momitam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga djeglu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fuk loli tam mom modi nafila guddi al-khamis ak beccëk ba e nafila guddi al-juma ginaaw biñu joge ci nafila guddi al-khamis ak beccëk ba nafila guddi al-juma wax ne ne ñaari rakkaal yi ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddi aljuma mune ñaari rakkaal rakka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yang kay jang juroom fukki yoon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma sude beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yankey jang Fatiha
ci ñaari raka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccegu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari raka ya ben neena ci premier raka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukk yon ak jurom ki raka bu ñëk bi su dé ci raka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci raka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci raka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari raka yi ñu bëgg nga jindi ko ci bëccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier raka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk yoon ak jurom ñaareru raka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julé ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga zikkar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari raka la ak sar yi ci wara tari budé itam beccëk ba wax nañ len ñaari raka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo paré itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga def ko itam jurom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti raka su fekke mën nga ko raka nga jang nak ci raka ya raka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarelu raka fatiha suratul kahf ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lol dal bëgg nañ ko ku ko nafile ci guddik aljuma ñu ne jeul nañ ci manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabarak alladhi bi yadihi almulk wa'tiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydihi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñu ne kep ko xamé ñu ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari raka raka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jor te itam danen la bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekente ne dugguna ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafila ñenti raka waaw raka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurum fukki yon ben ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mune itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci beccëg bi te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jëlé nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenen te bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon ñene yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yenen te bi jurom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñi amagul jurom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waaw kayfa ssalatu alayk naka lañuy julli ci yow mune qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waaw yow yonent bi naka lañuy julle ci yow mune wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ku ko jang ci beccëgu aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ban ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo la bu dé nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jele nen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek ci bisu samedi beug nan nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñett yoon ñu ne itam budé julli beccëk ba ben beug nen nga jang ci neena budé julli beccëk ba ñenti rakka la mune lolu ñu ko jele ci serigne buñu wax Abi Hurayrata mune rakka bu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julle nak ba nopi beselmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yu ko jago ñu ne wéru shawwal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mu di qul wallahu ahad fukki yoon neena booru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhan rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad dunya ya rahim al akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak washams wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layl iza saja ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon loolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginnaw bo julli je ba delu ci kër nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wash-shamsu wadhuhaha bu ñettel bi fatiha ak wadhuha wal layl idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokk julliti mbokk deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokk Abdoulaye Thiouf waye nak ñun

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga duggal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonent bi man nga fa duggal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barab yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax neen ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki non itam bo julle tisbar bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan non bo julle timis non bo julle ge non niki non itam bisu arafa yow mo arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki non itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aajo dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddii aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku ami aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaan ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né bo jappé ba paré man nga ko ñaan ñaare ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanale ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba khutba bu ñeek bi ba tok digeenti ñaari khutba yi fofu arre bu ndaw bobu iliman bi di def digeenti bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tuddu ndax barabu barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki non itam bisu aljuma buñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënt fiñu julle takusan ba fiñu julle timis ñu ne nak waxtu wowu mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wowu nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax Dominiki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dabu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj bu mujju bi wax neen ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen janew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddi ñaar ñaar la nga julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax neen ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddi gi nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënté fi ñu noddé ak fi ñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fi ñu noddé ak fi ñuy liqamé waaw fi ñu noddé ak fi ñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono bi ñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc rek neneen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ku am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo de naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nane itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta neena ñaari jamra yoyu neena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang fa ñaanale niki nonu itam barab bi ñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci mashaarul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu meena labal suñuy ñaaw ceef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni man nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdullilah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul ab ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokk nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandi ku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.